0: Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw na kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo!
1: Lenta ngalih harap.

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to prindang. Ato ya, ulat-lat.

0: destinier.
1: Destinier ko kanimo sakpa jora chapa kumiala ningi tu.
0: Sama kenika nyupi surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah, dulu. Sialah, dulu.
3: Nanti,
0: Lagu ngel kami.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.